chanda musamba kasiri sasa tufomo mwefe wadi ya simbe mpologo mayedembe eda chikaziri abri mkage zaka doksawe kumia zama chago na kolwala na mwento mba nyingide wontongo mukeze mwakeze ngakukeze okere ole mkentu mwana wa mamo gendo kujibo geno kunonye ze chinguri ya magale diva ogena munango kuata olu siri nganyolwo Omani munange nyonye nkeze yeryo rusiri nyanye kare mwazemu cha mwazemu adwane onakuba kusatu e wiki chira bikamunange tunatorokwekanga tu jimara ko oinokubange sawa zino wazukseda wete kete kula bikente munange ateyo gendo kuyiribo genda munango kulumba kalengera buli joka tsoke ne sala ye oduna kutuluonge yo maso gam kama katonda al blessing al warm kisa buli munagamba saba mudini yo josingo kutegera saba munange munsaba gwa jotegera joga mati wen saba wente Wengenda wano, ebintu binkolera tuwewembe kako tusabe onda kutuwekwenga mnange tuluwonga eri maso gamu kama katonda ayim kama katonda wafe na njini guru nensi tukweba zure chisacho ewe chidaba chobula mchotu wa de kama kama katata ngatuzu kuse okulabu kanga tugendo kunonya sente mukamo olunaku oluwo mkisa olunaku wegamba lubere lulunji olunaku abatu betubanja batu sasure ata nafa batu banja mukamo atusoboze se okulabu kanga mnange tuwa sasura walemeo kubawo mnange mtego jomu vistani makoyo jetu itira omoyo wobu benje mukamu omutuonye olono buli muntu agende anonye omukisa gwe ogonda kulwalero buli omugamba anti amina

mwana wa mama toga ya mulimu vamu vino vya bazadde bange simanya abantu soka bakola batya labika nti munangu gedo kwiribo kugaya mulimu chintu chibinyo kasita kubanga kuva kaka sente kila mulimu gwegendo la kwetu munangu fanya kazi na biti omulimu ogwo munange gula bango mubi ataba gendo ko mulimu omulungi jibagendo kulebekanga bakusanga kabananga bachara mwe musingo kunyoma emirimo zenga banza babatya nankwata manda buno obwala bwange obugalo bwange obwewevo mukwano gononya sente byengale mpewevo simanyi nkwata manda biveko ngabanda babatya ngandi kubalansi ka chips eno busingo singe ne buwawolo ebaisha mtoro ngaba bisiko basinga sente bandange ngabanda babatya ngatembeya bandange buliwona abera mubananda babati obwavu bugendo okukuluma gwa

0: chi eno mange saze kujabili kakusigiri
1: tinta tinta
2: embuze nume tetinta nga mugongo
1: bwe tinta
2: ngeri mukafui
1: kafui chi
2: ako mwai
1: mwai chi
2: ogwa koja
1: koja chi
2: koja olulimi
1: lulimi chi
2: oluganda
1: luganda chi
2: olwengule
1: ngule chi
2: World Cup yolulimi
1: olulimi
2: eya simba
1: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi nokumanya kugenda maso wano kusimba kati mwenabe ulilo lulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gotokwe wandisa mungule tewoba kunafu ya bakambe mundeka tinte gengule tinta.
3: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwuliranga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro, kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka capati ng'onvu, era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil, oba olonze omutindo obulungi, obupya n'omuwendo ogusanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
1: Tinta tinta
2: embuze nume tetinta nga mugongo
1: bwe tinta
2: ngeri mukafuuyi
1: kafuuyi chi
2: ako mwai
1: mwai chi
2: ogwa koja
1: koja chi
2: koja olulimi
1: lulimi chi
2: oluganda
1: luganda chi
2: olwengule
1: ngule chi
2: World Cup yolulimi
1: olulimi
2: eya simba
1: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi n'okumanya kugenda maso wano kusimba kati mwenabe ulilo lulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gotokwe wandisa mungule tewoba kunafu ya bakambe mundeka tinte.

0: Atari kuchanda musamba kasiri sasa tufomo mwefe radio simbe mpuloko maje dembe abri mutane zakata kusee kumide mweza machago na kwa rwaleno biebe kula gaga melbosa gagamba kakebele ochitege dechi intuwechu eo ino kakebele mwana wa mama tochilaba na nyashi no gamati ya ina kusoka mnango chikebele kakade naku zinuevi kaya nyaba antukubiaru chairman itibaso kamukebele kaka chairman ya bafuki dechi zibu chairman ya tanso kukoba ba ex-bebo naku chalo denga chairman iluachu wa mongo ba ex-wa kuchalo hatu mnete mwasoka kamera kakati chairman ya sana wani ya vaku chalo ani ya chisigara ko nemwe mwamalaga simbala ini bila mupango msururu moja mulichimwa ino kurabi kantu ochikebera bakuguza taka soko lieke nenye bagambe bisene bisinga wabogu letaka na dalamu byalo toga ya nyo abasajja abo bola banga abatamivu abo baba ne information yo kuchalo mama nyabo omusanga nganga ide no mugulira yo kawala jikalwasa no soko mubuze bifa kuchalo kwa jja kubulira mazima ati eri ataka lyogula nga bali tunde mirundi 10 dirikenka ya noli akaya na noli nebo walumbye bulumbi tewasose kebera ataba abatamivu baba na info ngoya garomba nyata abatamivu baba na info kuchalo wabe wafa babe sabe sabantu nadalawo mukiro kyo kufirwa baine engeri je balete embozi zabwe ate bamanyi bayibuli bamanye ebyawandikibwa bamanye nyimba nogamba banange yali sose kusoma kigambo nga tanagenda mukunywa kubanga banange ero genda okulira bayimba oluyimba nga yeya lutandise dda bogere ekigambo nga yeya babulidde dda ne mu kitabo mwekiri nesuula n'olunyiriri abakyali abo ate bala bogere ebintu ku kyalo ndoranga atandise tewazala mukyala wa gundi aba abaana ababiri sibooli munange ero genda okwekanga nga bituufu no kwa wandisa mungule kwa tandika wano kuruna kwa wabalaza wane ebukoto wenyini kurubugula simba kalibwewe na jepikira angulimu piata na watawangulanga kwa ngule yemukiramu ojene ndukusa yoku beganga tesuka miaka 12 nga ya chukula chona atenga ya primary tetuangalo tuletele ndukusa ya secondary otugambe ya miaka 12 ya soma mangu bla bla bla aina kubela wa primary obamu nango kuleta ebijiku atako jikiro kwa wandisa tugobele na vikabu ya Buganda ate kwa abuedele tumalize ojochi kilire chikacho olage obuvumu nobu zirakala mnango kufa kusawa nyaye zo kumacha okutuka kusawa kumye zorwe gulo ngule mnange gwe ya galo jeta bamu okuandisa kuba kugenda mumaso tetuagala mubere omani mubere yobanda mwenga babinka na nebibuzo ne mutandika ako nkasobola ako nako ako kangu kumbe munange nawe chisobola okukume kakati mwana wa mama yangwa ulabikenga we wandisa
1: kano kalowozo akalowozo komukeze mumambye sese ni Florence Ntongo omukeze mbakeze
0: okay ngatona naba kulabikanti munange ogenda kumulimo njagala munange nkweko kalowozo nga tonaba kulabikanti olumba manya bisere bisinga bagama gakuwebwa munno kagane kwako kalowozo wano nawe ujakatambulira ko jarabanga kakolera banange bana bamame nakuzino kubira omuntu akubira otegedde ekintu ekyo nonyo omuntu akunonya berera wo omuntu akubereddewo weguyoyo munanga akweguya ochitegedde omulamu kati sibwa kubeerawo kwesiba ku bantu ochitegedde omuntu n'omukubira kangeze missed calls nga mukaaga esimu abagiraba ne wana batagirabye at least wanasangako missed call ajja calling back naye oli munange n'omukubira esimu n'ataddamu n'oddamu n'omukubira n'agamba bambi missed calls naziraba naye nali bize nedda tewali muntu abeera bize ku muntu wenga afaayo omuntu yenna akugamba ngati ali busy kitegeeza obudde just a call etasobola natwala wadde dakika atilisi kyakwate akugamba ebadde ndi bizemu banange mulekere okunoonya abantu abatabanoonya omuntu buli dakika gw'omwenjererako oluusi n'okwekweka akwekweka lekerawo okubira atakubira lekerawo okweguya atakweguya buli dakika olyawo gwe weguya wano gwe weguya wali okitegedde beererawo yakubeererawo naye gwe buli afiiriddwa n'omubeererawo n'omusulirako okuziika gwe wuuyo emikolo gwe wuuyo bwebekuwaata emmere yooyo aba nenga tegwe munange wogwa mbuzibu tewali akubererawo emikoro ngejo gomeso ozambala buli weekend bakuyise no bakuyise lirate gwe wotegeke ejijo bobererawo tebakula ki atebaberawo lekera okuwereza message omuntu waje atakuwereza omuntu nomwereza message kangeze kati ngo budde bukedde no mugama good morning na kuteka ku blue tick the whole day na atagamba konto bamunage how are you na badde busy kati ategwe no mwesi bako akawungezi era banange no yongera good night ku good morning je batazemu wachi wesi bakubantu
1: kano kalowozo akalowozo komukeze mumambi esese ni Florence Ntongo.

wakuroga wa ya kusiranyo butafuna nyinga lwacho nafuna ngoli mukikunte sawa zino mbuba nange kanjira neba kamu edachika tano kakati ngoyagala kukakasanto jazuku kakusawa nga biri time ano gezo ozuku kako wote wa maroga menti kanewa ya edachika tano zo kanzira yoko mchikunta munange chikunta chigena kufukire chikunta unage ndo kudengurunga sawa ziri satu nga banoto chaina wabasanga ochitake day nga bambu nange simbi baziri bia dabazi gobye gobye da ochitegere chintu echo kati wona dawo gwenewe jirajira akadde kabaka kuita kakadda akagenda munange tekadda gojja koza kastemi akabichi ati kakati uno tulimugwa munana esawa yonna omwaka kugwako nono 22 mukaga bakuvuze otyo according ku plani zoe za 22 mukago zituusewa munango yanjalangalo kakati ke kasero alibeketi munange bweberera mu bulimbera yonna adasagalo berawo gwenda onyoma nyoma mulimo kubanga mirimu mingi ejisibwamu amaaso nenga ate munange girimu sente aba bantu betunyoma nyoma abakazi abakende dokwesibe puloni afumbya biflaska bya chai buji sawa nyajja kuba nyuse nga bala mudidi gwe agende mbibina bya savinge ogendo kulabo mwaka agolomola kizimbe obwazabali mba baina ebirale ebiba wa sente manyi munango omwavu akolimo omwavu abanentondo omwavu akontola ya inendo wozemo to mtu tasobola funa kufunya sente nga azikoze banji barabire banabwe nga bali mu bwavu obutinta nga sente tewali nayo olulaba munonga afunya ku sente ngo otandika aino musota aine jini ezo sente tezilizoka ezo bichi akwela aluo mnanga batu gamba nagaga wala sika sumbusa nenga banange wafe basisa sumbusa miaka na miaka noga masumbusa basika nga ya hexagonie ya sikwaya chivako vidonga mbawai kanyongere kukona kubango mlimu wago kukona mwemgeno vechi sima hatula mkengu zifuna

0: Mana kuchenda mumu samba kasa rufem the radio simi mpolo gome ye dembe mamu ise Dr. Jose Chameleon na yomwana watabu banange. Agama na yena kutegera elanga abiri mumu samba da shikes vla yoko ele sawa etano. Eze ncha ulna kuruwa lilo kasera kama uli lagari kalo katundu wa osinzi lo kwela ngo uliriza simba taxi.
1: Agali eyo twandika ulige na fe bichiri fa mutundu cho kukaloko au mukatundu ka wosula agafa ku stage ya boda wokolera oba mupaka wosimba mukatale ko wokolera kuchiduka mu town wokolera oba kukala wosinziro kuuliriza twalika ulide wandika tuwadde gatuwe kati ku voice note kwate simu yo o recording edobozi ogatuweleze kati wabulato cha mukirira no tulimba
0: Tosha mukirira kulimba mgana wangengo gatuweleza kansokenze mwenyini nkuwe gulire omusajja ngami nti waliwo kukaloka abwe omwami abadde ya ukala ne mchala we abaya ukalira nno na mukoti ate bwe yamaze na agenda alimba limbo mchala na musaba kubana okukakana ngomwana omu baby amusaze saze ate na mwezikira aga maulire na gonga funye na isi maulire malunji na kamu eyono ngatuvude yo kansoken kutwale ewe mubutambala waliyo defense rwanga
2: madamu koni wasuzo otia kansuyenti wasuze bulungi defense wanga ni mugwati ya saba saja kawaka ilie butamba madamu koni eguli elie nkwali elie mbua banange zimarawe ebisolo bya abantu mbua zimarawe ebisolo bya abantu muluka guagua chilo kubakati abantu bagena ne batwale ebisolo bya motale ne babisiba yo bagena okutuuka yo oliaba itawa agenda kuluza singane mbua zaazi kambode Manai madamu koni nchie tusaba bambi government oba district ya fene ya Butambala nga bawulira baveyo bajiba tuyambe ko kumbwa embwa nene nyu abantu
0: embwa Butambala side yo nkujeyo nkutute Kamengo Kamengo waliwo Chibirige Joseph katufuna agali ya Chibirige
3: kwa onyogera ko ne msi Chibirige Joseph okuva wano e Kamengo kwani amuri genja galo kutusa ko gego mkazi eyaze nebyawongo okuluzi lwaito lwekatta Kwani omushaalo oyo yazze nga kutte ebibbo n'omukeeka n'emitwalo ebiri nga n'emiti bya siri mu kaveera akabulaaka. Bwe yatuuse ku luzzi so abadde omukyala abadde kumpi awo ng'alima mu kulima ekyabadde era nga lunyerere n'ewaali ebya Ivani eyali asala abantu. Kwani omushaalo oyo yazze ne boda n'essigala eri waggulu distance yabadde nga ya mayiro satu. Najjo omukazi natandika okwetalwa ku luzzi natandika okwekola obusolosolo natandika okwekola bw'atya bwe yeetoolola oluzzi. Najaye ekibbo nateka emitwalo ebiri nasooka era era nakwata olweyo yaze n'olweyo lwe naera era oluzzi ng'alwetoolola neiba yabadde alima okuluzzi kwenyini yabadde alinawo ennimiro kwekubira kyamaani najja emisinde netukuŋŋaana awo twamu tuteeka guddeyo era kabuleze kate abantu bamulye emigga ekitagambika konigemulegesa kabedde okusakirayo Nenga tukwagala nnyo eno ekikonyo Kamengo ne Lunyerere.
0: Musaluzi
3: akuliriza nnyo bale kuweleza.
0: Webale okuliriza mkwano. Waliwo akansala mu wayo wena je.
4: Webale kuweleza ono akansala mu wayo wena je. Kati koni gulire lye nkufunide ku machaga lero, ino mbadde nzira saidi ze ye Kayunga ndisanze ku kyalo Dundu nga wakava Katale. Awo ensanze omusajja eyakubiddwa obubi ennyo ne bamwetalira musuula mu kasenyisenyi akali awo opposite we batunda endokwa z'emiti era ng'omusajja ono alika yawunze nnyo kuba abadde ayogera ekigambo kimu ku kyuma kya kasooli ewa Kaberenge kati nga kirabika okuba oba abamukubye oba bamukubidde lwa mirimu ndowooza bamukubye ne balowooza nti agenda kufa ne bamuleeta ne bamusuulawo mu kitundu nsanze ababooda bakuŋŋaanye n'abantu abatambuze naye nga tewali amumanyi nga bamubuuza nti oyina ennamba ya Kaberenge oyo ow'ekyuma ng'ayogera ekigambo kimu ewa Kaberenge ku kyuma kya kasooli kati kiri nziko okuba oba abamukubye bali eyo oba eyo gy'abeera tewali n'omu ategedde nze we nviiriddewo ng'embeera tenatereera era nga ne poliisi tenatuuka musajja ono omuggyawo
0: si mawulire malungi basebo ne bannyabo naye nga mpoza amawulire nkyaleeta gasindike ku 0708 72 77 weereza ddoboozi tokuba

0: Wana kushenda mumu samba kasatu femfe radio Simba Mpologome ya dembe. Mamu ise Grace Mukanga akaimba waka ita choice yange. Edashika wenjogera zizi no ziri munana. Ezula yoku ere sawa. Ezula yoku ere sawa tane zencha. Unakuru wale lo. Nina medi semuanga alimu buto. Mubuto eba munanika. Na enja galampe egulire eriri saidi yeyo era tulifune. Medi semuanga.
1: Anga mubuto wane eba munanika. Egule na kusakide. Na aliku sakide wano kupolisi eba munanika. Wabade wakatemba atali musasulide. Uruvanyuma ruo mpubuka. Yali ajayo pichipichi ya. Ngabeida kuchale chiti wadegea. Mugombola ye kalagala. Umvubu kono ya gena na apangisa munde pichipichi serefu. Agendeko mutauni ye Sekamuli. Ngatamanyi chitofu cha agenda kukola yu. Umvubu kono bu ya gena mutauni ye Sekamuli. Yagenda ngayola mwanyi murujanga azisiba kupichi na nyini wazo na akubenduru nebamutaiza nebamukubayi nebamutirao oluvanyume nyo batem ya kupolisi eva munanika nejeja upichi yunglenga abatuzi baba sanga bajikubie kubie tanka yunna bajifunyiza funyiza oluvanyuma polisi nekwata pichi yunu nejireta kupolisi eva munanika eda pichi yunu eva dema zeo wikisibiri kati aba company baze jo edegea neba gambo mvubu kono tugende ku polisi eba munanika tusobola kujayo pichi yaffe olwatuuse ku polisi olwavudde ku pichi bwati yebuzabuziza nga akube essimu n'ateekako kakukola tondeka nyuma era bano bagenze okuddamu okumukubira essimu n'abagamba kasitamba tuusiza pichi ya munagiteeka temuyina kye mumanja mujeyo pichi ya mumugende degwe nasobodde okusakira
0: webalemede semwanga mubuto waliwo mutabani wa mama Maxam tuwagaliye butamu
2: nze mutabani wa mama Sauda atigoza Samuel Kalumbu Tambala anti koni amauli ya genina beba fere awakute wansine waguru awatansi okufera mu kiseera kino omuwala erukomerawo yabadde wa mobile money anti koni omufere yavuddeeri naberanga amufera milioni emu yamugambye nti nteerako sente ku simu yagenze okumuwa anti koni sente ekyamazima ddala ziyagenze okumuwa anti koni nga mulimu emitwalo asatu nga geemalamu naye ng'ezisigadde bichupuli
0: nga za bichupuli aba mobile money mulina okwebelera mu bannange abaana balina engeri gye bakubamu ebichupuli awo ddala nga mobile money mpya mu katundu ako waliwo mukwano gwange Sudaisi Sudaisi Maogola ngola byokufirwa jajjawo kanzije mgana ange nchaga leta wenyweze

0: Kumeza. Get a new ride, invest in your life. We've got salary loans, Kumeza.
1: Wefunira okutuukira ddala ku bukadde lukaago wa siringi, ozikozesa okutumbula obulamu bwo, kussa ne bizinensi zo okuva mu Housing Finance Bank ng'ofuna loan eya home, business, micro ne salary loan etaliiko musingo, byonna ku nkola yaffe ey'okumeza. Kyalira ettabi lyaffe lyonna erikuli okumpi, oba otukubireko ku noti 8 noti noti, 2 noti 8 2. Housing Finance Bank ekolera wansi w'amateeka ga Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex. Kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka capati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi naawe weetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
3: Mwimbi muja wano.
4: Okaro.
3: Lwache mili chabwa mubera munuwana.
5: Nintata yansi okeleza. Ayisisa chitabo change na manyane penso yangi.
3: Ichimanyi, fene tubera tunyega. Na ye kulwana, siye gonjo la bijibu.
6: Okulwana gana, siche chukukura. Abazadi bibakura, abana bibaiga. Chitigeza, abazadi bibabe tanirentese ganya. Chue chukura bidake chirunje ya abana. Nibali ukaba isaba nabwe mungeri enunji. Omutali kulwana gana. Enkula gana enunji, etuonda wa makama lunji. Erane chitangaza nebiseda biyabane vyo maso. Raising Voices. Kubanga, dembiri abuli mwano kukuro ugrunji ingata tulugu njizibwa.
7: We sala na we mkuro mudo, kuro mudo, tomuka mudo.
8: Mwami, mkula na yende enda lo zimbabili, dese nalaba mabwa mungalo.
7: Kura, kura, kuneri yuna kura.
8: Nenja la zimbu demuru wa kura mudo. Tukudo mudo kuva kumacha, nenjuba yiye gwera. Yukati kunogo no musirigwe mwanyi, tunagumala yodi.
7: Kura, kura, kura, kura, kura.
8: Nero atite tukoze sadagala lita mudo.
7: Ah, as a sentence, sister Azina, ofu ilo mudo negujimuka bujimusi.
9: Chechiba kuzo mudo, ngansanji yale nse glaima. Itabuli chikacha mdo cheliko nako mubu nambiro okulika saramamba chuchu olumbugu kalanda rugo
10: lito mudo mbili mebi ya mabanga magazi nge mwanyi
11: ebitoke
10: koko
11: emiti
10: elanga lita no mudo mnimile zitekewa tekewa okusigibwa mu
11: nabula miruzi wakati we chikumi
10: nebisatu
11: ngo sinzi la kumutendiri wa mudo kweguli
10: okuongereza kubipi mebi baddeo
11: kati atetu kuongedeke chipimo cha half liter
10: ateno
11: kubeye ya promotion
10: bisange Monsanja Agrochemicals Limited
11: nembadu kako na gatundi degradivyo bulimi.
12: Chanako, chanako teba balua. Wabula, mazima ageyo gerira. Mkwaniriza mkasera kaa chanako. Ya fesi balua, gaba mazima ageyo gerira. Mwebale, basebo neba nyabo mbeba za nyo. Mwenaba imirira wonga tukolo omulimu guno gwo kuyamba, mukozo omulimu ate nyo. Kale mukama abampere nnyo omukisa. Ino omukyala wano oza bwe nayogera ku kikula tekiikunyiize nti ekikula kye namagoye. Kati wamala okubeera namagoye ate ayingiddemu ekirwadde ekirala ekya kansa ndowooza. Kale mbulira ku mannya go bakuyita ani?
13: Amannya gange nze Sikovia Nambalirwa.
12: Nambalirwa wakkobe emyaka?
13: Myaka 37.
12: Bakuzaala wa Sikovia?
13: Nzaliwa Kalongo.
12: Kalongo kali mitiana na kasongola.
13: Kalongo kulida mchirombe.
12: Mulida mchirombe echa
13: Rugongo.
12: Ene mukasanda
13: iye.
12: Bakuwerera ko bakaddebo
13: nako nange sasa manako mfitu
12: bitu nenga tata jari
13: tata yali mama yafa.
12: Tata yakolanga mulimu ki?
13: Wakulima.
12: Tata yakola nga wakulima. Mama wamulabako?
13: Nedda.
12: Wakula yafa? Mufamire ya mwabafana nanga gwe bali bameka?
13: Walimu basatu wabiri ne wafa na sigala mumu.
12: Wali wa sigala mumu. Bali ya babiri bafa otegera? Bafa achi?
13: Kale lana hondo za wafa kansa.
12: Yana wafu na mabu ama nini?
13: Mwanengo uli mtu wange ya fila waka ya matelamu janjawa.
12: Tiba mtu wala kwa wate mtu aliru?
13: Menda.
12: Ebu wali aliruda wa?
13: Ndi mwili ali wana mungongo. Ndayari ya mkwa ta wana mbulago. Ndala wana mfezi. Yali wakala ya iname kumanchi.
12: Fambi.
13: Ye nene waka.
12: Ya fila kumiyake emeka?
13: Ya nene yaka avili mungu ya satu.
12: Kwa gendera? Ato umlala?
13: Uliwa mlala yali omukubi yali mwabili uwe tano.
12: Gowezi za satu mwebili.
13: Uze mkulu wawo.
12: Uwe mkulu wawo. Kati wafumbiru wako nambalirwa?
13: Nafumbiru wako
12: nambalirwa. Unuli mwami?
13: Neda.
12: Unu mkwano uko? Unu na yawe yo kucharo?
13: Atu wa sinkane na mduwali.
12: Unu mwaku sinkane mduwali uye wawa.
13: Uwelu uwelo.
12: Na emu lwade uba ya inate ubu lwade ulalo bachi lwade aina kwa janjaba.
13: Kale na emu lwade.
12: Ila na ye lwade chechimu.
13: Ye na yenga ye ako ufi ya wali ya onye.
12: Ya onye kwa yenda ba umubili murunji. Ila na ye yali ya lwala skin cancer.
13: Yenyo.
12: Skin cancer naba ikiriza nyo. Abantu abenkula ya na mago yendo oza.
13: Ya kone.
12: Ongambi wafumbiru wako.
13: Yena.
12: Iwa mwamiani.
13: Yali wali wa mwinta Julius.
12: Miganda uwe liyechika.
13: Liyechika nalisiri mwanyige kwenye nalimwanyi.
12: Umuzali laba meka?
13: Nazala koni na umuzali la yomu.
12: Umano umumu wala mlenzi?
13: Yali mlenzi.
12: Mwamutu umani?
13: Na ye yafa.
12: Mbambi. Mwali mumutu umiani?
13: Tuali tumutu mwinga nyagajia jawe na yenzi chagajuki.
12: Chechika kwa hila biza kemo?
13: Ya, mtu wa ukanyi.
12: Omwana kuwazara, yali wachikula chona mago yewa yali wa black?
13: Yali mgumudunga.
12: Omwana kufaka atatia?
13: Mna ya jaya, ino mjia kore ya janga wa andawa urusi nasindi kila kasente wa wafunye.
12: Atuwa gambi ya fa?
13: Aha, agwenda soke la kata liyono mwala kwen kukanga.
12: Katichite gezo ina abana babiri?
13: Akati nyino wana wawiri wana
12: soka. Wasoke lako ye yafa?
13: Wana soke lako yafa.
12: Nufu msaji omlala?
13: Ya ha, nenzi lako yomlala na
12: yo. Kati ono msaji omlala wa muzalamu yeba meka?
13: Na yo.
12: Ye, ono muzalamu wa muwala? Muwala na magoi?
13: Na yo, na yo mudugavu.
12: Ye mudugavu. Kati alimia kange meka?
13: Wagenda wazi miaka 18.
12: Yafumbirwa?
13: Matesitide.
12: Abela ni tatawe?
13: Akola ulimuwe.
12: Akola buchi. Bwa waka?
13: Yafuna mdumu alimu mduka liya mtu.
12: Mduka liya mtu.
13: Yekola.
12: We, we banga liyo noba dobe ila wote ya.
13: Kwani kwei ya kulima ngo kwa wakati ya waka.
12: We kala yeye sobolo kwa tenkumbi.
13: Kwani ateka tenkoleshi mba njena kulima.
12: Nga ulima chipaka si?
13: Na chifaka senji kuwa.
12: Nambi. Nofuna yunga mmeka?
13: Adia wisele yu wetu wali miranga kagomanga wanku mitano.
12: Kagoma?
13: Kale wafutu wangu itanga kagoma.
12: Kagoma ya atia. Baba kubile ngoma ni mgena mnimiro?
13: Neda.
12: Nga
13: wamanyo inzofe wakano ugena mnimiro ni wagamba sawa tano zitusi. Zezo wanku mitano.
12: Engo yugwe muli mira ya agama antituba tandiko basa wabili tunyuka tano.
13: Walusi wako watano wata andisemo
12: aina tali. Kagoma kakuba ni mwenye uka wachi mwachi itanga kagoma
13: hanti wachi tuma kagoma
12: soka kati ya chitwade chitandika chitia eradi
13: wana wakoni walumbe wata andika mpola mpola
12: di miaka chao
13: ya yuka mpizuze miaka ebidi
12: ebidi ya jise mabega Chita andika chitia?
13: Katika janga katututu nika mkwata umfeze wano. Niwa nikatilengenda ngakata kulanga kanumu ngakata kulanga
12: kasiwa.
13: Nengenda kwa mkiliniki. Mbibiza vya kusaka. Nengenda mkiliniki ni wanjanya wane vigana. Tuwela wane tuwela. Katika nalawa ulumbe lunumi deda.
12: Mbola wakanyikide.
13: Nakagenda
12: kakafunye buwa.
13: Kale kena dala embua.
12: Lususubalu kusiwa.
13: Ngeno wechizimba wechivayo munda. Kati wali weli ya wano ne wano. Neli okutanga.
12: Atia?
13: Adingani kula chinga wansa wa senta oku mulago.
12: Baku saba meka. Ulo ania kulete mulago?
13: Ya mulago nereta anze kana.
12: Mwagumi.
13: Newe chikaga te wanfako.
12: Aha.
13: Nenzija. Nenzija mulago nga sine na sente.
12: Mulago mazeho bangachi.
13: Banga limaze okoni. Mufili genda mwaka gumu na chitundu.
12: Genda mwaka gumu. Okufalu kati bakuwa yoko kudagala nga tulina sente.
13: Ate walikuwa.
12: Weba kawo.
13: Aho.
12: Nibukulu mirao.
13: Nibukulu ma. Hey. Adenga weba kakutaka.
12: Toi na kafaliso. Kewaja na kafaliso.
13: Kadikuwa ni waito ina woteka mfaliso.
12: Wadakati ninyoka na kasoke rako.
13: Na wasinga weba kawo na wajula munda. Aweba kewelu na wakale na wabela nga wajula.
12: Kati uyo kansa akuruma kansa wachi.
13: Kansa kale uwe walusisu.
12: Skin cancer. Na kusiwa.
13: Kwa
12: nae utubu baba wako no, no kakanya kukusiwa. Obaka weke no milo kusiwa ni kukendera.
13: Nae. Wati ane watu uwe uvulu.
12: Ono muno ya kulese takubuli na konti kwe. Nesiga anga kano kuboga mba ye almost ya wonyi.
13: Andi kari eleda kare tumira lieri.
12: Kari ya salama gezi kukuna ya jabu chari.
13: Kila wika ye hera wukirira kare yenga uchari kwa ye watawoni.
12: Wakampale eno? Yate yena umbiri mulaba labi kaina muka senti. Hei mwebaze, mwebaze kukua atiruwe chisana kule ete wakoni. Kare, kati uli ku radio Simba.
13: Ye koni.
12: Mkwane nsiyo neku ulira na ambalirua.
13: Ye koni.
12: Ya kala wesabiru ubuyambi abantu wabukua.
13: Era mwada mjati wadashi indeso wano.
12: Antiko zeso muzindalo, mudobozi rio.
13: Baganda wange mkwano
12: jangu.
13: Baganda wange mkwano jangu mwena mwena. Awanja gala. Na ulira ndi.
12: Awechisa.
13: Awechisa. Kuka mindenga ndi wano.
12: Bambi.
13: Wakoni. Mnyambe mwenyeze kumuyambi. Wanga wansa vye senti akakadekamu.
12: Akakadekachi.
13: Kwa kuda msikani. Kwa za sabuli yungu wangu kati. Waliwe dagala wakidi ngando gula. Waliwa sikani zugendo genda mza mirundi ya satu.
12: Bambi.
13: Mwalize tugenda wasini ya dokita.
12: Tulawecha agamba.
13: Tulawecha agamba. Tulawecha
12: agamba. Kwa inayoka simu namba lidwa.
13: Kasimu mweka lidwa kwa kawede kongu lidwa.
12: Inamba yako ujimanyi.
13: Yekoni.
12: Insomeri.
13: Eri 075 kaga mu kaga che na na mwenda usigira udem
12: dagale lyo libera biza
13: bali nkuwa na nino kufunfude
12: bali ofude chate
13: dagale lyenye
12: simu eri 075 mukaga mukaga munana 10 na mukaga chinana mumuenda buyambi bonatu bwaniriza asobolo ku aline kwetene kusaidie yadio yadio kusaidie yadio wansi ne waguru ku mutwe kuluba oluba luliridwa nnyo atine waguru awo nga kukutu
4: kutama ne mubulago
12: kutama ne mubulago aliridwa nnyo kutama ne mubulago buyambi bonabambi tuwaniriza amasimu gomchala gaulite akade kacha naku ne namba yesimu nayo ya kutankana eyo mchalo ono kirwadde cha cancer chimulide nnyo nenga uyambi bonna tugezeeko feche tusobola waliwo bambi munne omulala w'ekikuleera ekya namagoye amukwatiddwa ekisana amuleeta atetebereza ye musajja ono mukazi naye kirwadde chimulide nnyo olususu kale tuyambeko wakole sikani bajanjabe basawo boy batusinga okumanya embeera kale gwe nasobola okuyamba ku mukyalo ono 0752 ana 7 ne 0752 nkaga musatu asatu musatu ana musatu Scovia nambalirwa ku myaka 37 owulidde ng'ekirwadde kino kizze kibalya mu layini baganda beera babiri era nabo kyabalya nabo baali bakika kya namagoye taata gyali naye ng'obuyambi tebuliwo ab'ekika tebayambye ate bwe yazaalako omwana era omunaafa naye ali mbulumi obutagambwa Basabo ne banyabo nambali Raskovia tusitukire wamu tusobola okumukwatirako. Nabadde ntandika sabe baziza abayambye olunako olwajjo kunaabiri ennuuli yaati. Omukyalo ono yabadde yavudde mayuge nga bagonya yamulya. Twasobodde omukunganyiza emitwalo 50 malamba. Mukama abawenye omukisa, mwenna abampeereza obuyambi n'ababuweereza nga nvudde ku mpewo. Twasobodde okunganya emitwalo 50 omukyalo asobole okulabirira abaana. Bambi omukyalo ono namagoye amaanyi matono, obulumi bw'amaanyi. Kale kansokenzi obaka buno katono nnyo, ate nzije nga tumuyiyiza obuyambi. Buteke ku 0 7 7 2 7 7 6 ne 0 7 5 2 8 3 3 3.
14: Kino kikula luji guno gutujjako ekifu ku maaso ku Sunday no nga 16 August Tosuwa FA Community Shield ku saawa 11 olweggulo Arsenal bwenaabeeyambalagana ne Man City buli omu waakulaga munne eryanyi n'okumalawo ennugu ya sizoni ewedde kati kunyumirwa ku lubogo la Simba n'abakugu bali be baayogerako nga bakusunsulira ddakiika ku ddakiika bannamukisa babiri bagenda kwewangulira akakadde k'ensimbi emitwalo 10 bwettu buli omu ng'atwalako emitwalo 5 okuva mu bingo masavu kati nyiga stabiri 5-5 star emwash otemweke 12 zoka wandi bannamukisa agenda okwewangulira emitwalo 5 ng'abawanguzi baakulangirwa mupiira gwa Arsenal ng'eyambalagana ne Man City.
15: Abawagizi ba Lydia Jasmine wena! The one and only concert! Hey Lydia Jasmine! Eri Lugogo! Ku Cricket Oval! Nganya September! Shings M23! Kumomo! Ojifuna kwebili! Etano yedako! Kumomo yena! Etebe yabantu munana! Ya million isatu! Lydia Jasmine! The Queen of Soul Vibes! Simusikeko! Hono wa Boiro! Jona Gavi! Fresh! And again a great night of pure vibes! Bigger stage! Bigger energy! Hey too much of Fenon Records! Ala wetege ke! Hayimbabo yimba! Hit ku hit! The music! The love! Lydia Jasmine! Oh my God! Eno concept tujagala mwaka janja tuagala biyana bifirst born ebiyana bimanyo kulia sente ebiwaza
16: kajajisajia chati na living singe chitaina motoka chakama
15: the one and only concert heye Lydia Jasmine nanya September kulu gogo cricket oval hekutosi wako Avitex Promotion.
2: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex. Kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi naawe weetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo. Oyagala kuweereza nsimbi awantu wonna mu nsi n'enkola ya Pride Bank eya Telegraphic Transfer Service, osobola okuweereza ssente wonna w'oyagala mu ngeri eyeesigika nga nnyangu awatali kweraliikirira. Kakube kusasula ba supplier, school fees, bisale bya ddwaliro oba okusasula okuva ebweru w'eggwanga weetuli okukutaasa. Kyalira ettabi lya Pride Bank lyonna leero ofuna obuweereza buno. Pride Bank Limited erungamizwa banka enkulu eya Uganda nga ne ssente za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Pride Bank Limited, your growth is our pride.
17: Nkubuge Charles Ranga, ndi mubazi wa bitabo. Okusinziira omulimu gwe nkola, kwetaaga okuba ng'otunula nnyo kompyuta ng'eyo epapulapapula. Natuuka ekiseera nga sikyalaba nga bwe nalabanga edda. Bwentyo ne ŋŋenda ku test okuva olwo kati wayise emyaka ng'ebiri, nkozesa glasses za lapeera, nkolera ddala bulungi emirimu gyange okulaba kwaddawo bulungi bwe bbanga nzikozesezza.
18: Jangu ku lapeera okeberebwa amaaso ku bwereere, oba tukubira essimu ku 0709 7745.
19: Hii mnyuanyi kululi kwa hansari za mwonoka nusu kunusu. Enyanya yuna jie gomba na hii kuruno ndeko kujirima.
20: Enyanya Anso F1 ya chimala kati ateba yongede no kujiro ngo samu.
21: Enyanya Anso F1 nerongo seduamu nga kati size ye chimala ye yongedeko okongedo kukumide shuotoko chenvu nekatonyeze nga kakati esobole ya dalo kuangala kumudala okumali ya dalo wiki satu eka esolo kuapply bibili gojino geremeze satu. Anso teka mulua jifune okuva mu Faith Agri Inputs mu container na vile College. Opposite no mlyango guigira mukoba complex. Obakwe Selia Building. Opposite ne Good Shed. Ne maduka gatunde byobulimino obulunzi okwetole gwanga lyonna.
0: Buli lunaku luchango lulala wabula ebizibu ebitutukako mu bulamu byawukana era wono mu kyannaku abantu ab'ebizibu ebyenjawulo bakyesombola okuva mu bitundu ebyenjawulo bikaabya
1: muntata okugulu kwange balime kusalako kubanga nasigaza kumu ate kati nokulala baagala kusalako
22: yekikaabya muzeeyi
1: nnaku nolaba emyaka gyenina bitaliko okutambula obwomu abantu badalidde omuzzukulu ng'oyo nakwata ku mukono n'adeeta
0: biyungula ezziga
23: nze kunnyamba abalinawo ke balinayo abalinawo ku bugoye abalinawo ku buwunga obwana bwange bukule kuba sijja busuulawo omwami wange wiire ekadi yonna gy'oli gy'owulira bana abaana baabo bana batano bonna nze mbayina omu asoma omu atasoma agenda n'alwala njayina wuzi
0: wamma byennyamiza
24: maama njagala munyambe mukole kyemusobola munyambe muntaase maama kyensaba nsaba munyambe mbagayiridde bannange muntaase obulumi bwendimu
0: bikaabya
1: bana abawuliriza ba radio Simba nsaba kunyamba n'okubuyambi ere mu ddwaliro obulwadde bunnuma
0: byo byannaku kati naawe ali eyo ng'olina ebizibu ebyenjawulo jangu wano ku radio Simba okuva Monday mpaka ku lwokutaano olabe Connie Naluggwa maama kyannaku kubwere

0: Ariko chena numu samba kasatu fe mumfredi ya simu mprokome nunje etembe Tewali chivula yo azawi Ndongo ya jingiza kaunge ya amachakare Mutunduri ya lero Ya tingiza temu katimba tofuri mprokome mbosh ya mkafuna live Of course msajia we kayunga zatu deo Okuwange songa stema tapa mofisi ya boss mande vidi ya ngamba tula mofisi yo Kame vengo vitema tapa mlu njinkowe vino kubera vano waga mangambutufu Zee komanda wanu kalebu le mlebu za talaba na mlola yenze mlebu soche za china bano wagamba Nanda kwa kumiko walama tenti manyaka saja wekari Walama ngata niso kuteka teka o tent Mwanyane wanu kagenda kuwa kajia kagaye nsonga sinongobe zino kuwera Nsonga kusonga berenge tuka Of course masuza mtiabu na mwona Hapa sino kukuza radio sivo kufatini ukange meja uro Sina nsonga ya manja ngenda kuwa ngankora Okuja kunzikiza ngapu kiza niso kanzijao sende yo msajia Mlodi mandev Mwabwe sijao sende ya mandev Mandev vasoboro kunzijao Hada juki rakalimu kano imama itata na wagamba bana beka yunga Echeri manja gala nyo kuda yosef manga yoko no muri nokumu kubaje nakulira kete wanyuma kudanga sirinam katikiza njo sendya mandefu nzije nkwe waka
1: tinta tinta
2: embuze nume tetinta nga mugongo
1: bwe tinta
2: ngeri mukafui
1: kafui chi
2: ako mwai
1: mwai chi
2: ogwa koja
1: koja chi
2: koja olulimi
1: lulimi chi
2: oluganda
1: luganda chi
2: olwengule
1: ngule chi
2: world cup yolulimi
1: olulimi
2: eya simba
1: okwe wandisa mungule bili abili mukaka world cup yolulimi no kumanya kugenda maso wano ku simba kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gotokwe wandisa mungule tewaba kunafuya bakambe mundeka tinte gengule tinta
3: aa ubudi wakale ulete munatuka nawe ubudi utia
4: olikubika denawe kalevle wa mutuntu kati kacheli wali okola yochi nawe warayo nyo nawe olimba
0: Boss Mandevi ya sima tufayo mchogowe Asa tufayo mchogowe katutubela wano mutuntu wenyini Tufayo ngesonga tuzitema tema sino mpora mpora Nzee komanda wano kalibule katusimbule Unakulojo za wade zili musawa ndo uzanga kumine munga zikena mkumina bili Buta minga buta niso kutamlo show media yao Wabula kantika baka kingsa Omukulu kingsa Bamukubia masasi na abana baba dena bo Ngawalu watu lago usomyo tibandange buno busomyo mubula baba nange kabe buli Kingsa ya afunye chino ya goba istizamu chino Yogayo gamone ya gagama kingsa Akwati wanataliwa kupolisi ye chanja Yoga yoga Zige ndo kuwela sawa ndo zanzaba denga nye chitunu Ngendo kulaba ngata postinze kustata siye Ya whatsapp Nendo uza chila wika afrimi ya weru wali Nesana wa muno nye kubudo wanyini wanyini wanyini Akeze ita chikanga sanu te yang kute Ita chikanga tanu ngakola video ngalaganti ya madava mduwari yo Kubanga chajida bana Wabula waisa waka saya nanzirira Nemuka waiche chikena maso chechi wale chitamula chikena maso No man kingsa Saja mwe kunizenyo Na ye Aude ya bantu wanji Kasa kengwe kingsa wena wademu njogala

0: Kenge.
1: Hello.
0: Salamu alaikum Kenge.
1: Alaikum salam.
0: Nalabi yoko utambi wabade utambula nga naba wakizu wabula bani wagamba chechi gena maso. Lenga kankunonye kwa kabaka. Naba kuredi yosima wakala kumanya msonga ya masasi. Nabiye kabana. Iba kubia masasi. Atene wagamba na iba kute. Nenga anja kunonye yako.
1: Pamaze na banka. Aba nabali mdu alilo. Naba chechi nze kona katimplani ya kudayo balabako. Ya.
0: Obuzi wavude ku kikabaka.
1: Nkugambe kinze.
0: Bino byatuse.
1: Nkugambe kinze musajja yao.
0: Bino byatuse wungu vawa erango dawa.
1: Ndibize tata. Ndibize atenda we mbozi yo mpamvu na imanya. Alanza si denjali mura.
2: Abura mubutandi babadde butambulobwo ngabula ganga bwabadde akubibwa masasi ngabaganga babo mutiralo mutire wano oba muntu ala muntu ale munkole chemwina nga chemwagalo kola butende mwabadde bumudra ngabwe nkugambye ndi king yagenzo kwa kavideo yagenzo kulaga nti ateredwa ngasi musawa ndo zanganya chichundo chirao sawa tano obukosa obudde obumanyi saidi ya fawanga tuena biyo kenda taga ya tagalida hezo vila kango lava filmu oba jukubiabia chigo unless muna jio kenda tagalida kubanga business ene yafaje tukola omri mungo tukola mtu wala wanyo kufuna kubude weyeba kama muka uunge izao soka chyo mtu wala wafunye afira kwa mfile kubutambi wa tambude abada mamba kubidua masasi abada mafude musimanya maguru nengamba tabanga mudwa kwa hali kubanga mudwa msajia wange wakubana semu kanenga tuwa bedaka fenawe kampe mchilokole waliya kawunga zibotukena lewa nendulia chigere awa iwake chigere ni umuoga ya gana umule kayo munga wai nesunga nao mkulabi yenga uli wakati mungsunga chiche mada chigena maso ila uwa mweji mwabade
0: chiche wana mama nakulabi yenga ulabi kidu mbutambi wabade mwa masasi na basajaba king nenga mudu watabanga ni chasi chamo kute Goli fiti.
1: Alhamdulillah ni fiti.
0: Nenga gwe wabadde ungu bya mwezi obuzu bwafudde kuki?
1: Asimesa kuli mazi just nade nzikadde mu kumsajja wange temulekedde ko weke sa kuli mazi bwafudde kucho wati police ayika ya manyi nenga chamanyi pade bagala ku arresting andoza pade bagala ku arresting wa wini ndoza
0: wini wa mami nga ina musango ki
1: simanyi sa kulimba kati ndoza na una ulabani yekweka ashao king ingeje ate na waliwa bantu banji na walinu mchao ndoza na mchao
0: mudwa mabade mufawa mudawa
1: mze mbele uko kuchalo just ndo inatekete na nse mbele uso king ya sanze nyambuka kwa ya dava mchuka ya dava ku press conference ya vude mchuka then na ja press conference then katika kuma unaendoza na wimusanga au natuwe sanga
0: awano wala vye koka abagenza mudwa lido
1: wala vye kawa nga wachari yawe
0: ee kali nienza
2: Waganda wagamba tawali ekirungi oba wali ekibi atane ekirungi wechija akatumu miranga no kwazidana ngabuli omwamu sasira kabaka ngola bye king sa ngola bye munange king sa ngofunya obuzubu bwa manyi bambi nga kibinyo mungu akugumye era badnaye king yonoja bitamu ula flexible yajianga kidabo nonyeleza unanga karebule mazabu bintu byachi ngamba musajja baba dene ba mukubi amazasi nsiyo ne badde dabye obutambi butambula sura flex yaga mbambu neda nawe karebule abo just bayaje bali mu bintu byabi ali mukutya buti bali mu stand dadanga muziko la Uganda ho yavagoda Nangare kanato jongkera msajja munonga ali mubuzibu wotegelera muno natali munno lwacho bokole kintu echo
3: gamba king saha akakane abantu katonda bana abamuwadde ku ekololawo bebo abana abasodde okujja abe ku pressure bino ebintu tubibaddemu ebanga deni nzijukira wana emyaka ndo zanga 18 gise muhimbi Grace Nachimera ya staging ekintu bwe kitinga inayo shoku na kuwele mune radi yandi wizo na gama tuwa mwiride acid tugenda okukizuula nga tiyali acid just gali maziga muogo mubisi ebali bakolokose ni baso kubanga ati babimuyira tubirabyeko wano kamilo ni bamukubako bamulinya yafuna obuzibu namenye amaguru ni wakati kamili bamukubya masasi mujema mulabe ko yaliyo mulema asambagala abantu nebajja oyali ategese ndo zali ategese kyadunda okubagibe turabye kabayimbi banje nyaba ziba staging ebyo bintu ebyekisibu so sahanze kugamba ekintu kimu kakana we kakanye
2: bino bitu so mu wiki munaku ngati satu emabega wiki rest we wede king sa arabika komu kavuyo ke kamu uyayenda sane ngageza kutunda tickets baba gamba bamukubya masasi musikala mukubya masasi no musikala ngabala kamugongo ngongo video mulimo mugongo tubuna linkana muno mukuru wano sura senyonga ngamba a king sa tabera mbintu ya stand here atakuba uliyingwe mizindalo na ye sura flexible ya gamba mbo kusinzira ngabala abi ne bintu yo nambu jazi kabaka isemu king sa just ya isemu isi katengo ngona kandi isemu akatengo
3: kimutsitambula bulungi nyo so leka kuteka wombera anti saha funyo buzibu Uganda sasamali aba na Uganda obavao omuntu yenna solo kusamaza Uganda sawa zino aina kubera Robert Sandamu Kyagulanyi teli mulala banabala bonna mikwano ja Bobby simanyi ba sister be simanyi ba ganda be simanyi ba chi abo nate bayina tebako na makulu sawa zino omuntu yeka solo kuchuse asule gwanga buli mtu nawule dowozi nava ku mirimu najiva ko ngabobi wayi bamukubye kubanga afinye kizibu mukasera kandi nibano basaha bashitegira so temwete kawo kwete kawombera kuteka kutandika kuleta bitongo yoku inda bite kakubunkenke olokubantu yagala okufuna abantu baje bajuze kololo kololo yitejja kujula yes kololo yitejja kujula kakana bukakanyo mukama abantu bana abakuwa desima nabo yes sima nabo nchimanya akali koyita mesawa zino
2: baby dongo byali biganye nga birimo bwezigoro idongo nga bichankalana abawulire babakubye aba igozi mwogere na yenga chari chitia kuembasi
3: mwema kuteka wintu ebi achi siru siru ebiyo simanyi wa mkubye simanyi wa mkoze bichi simanyi wa inu wa mkute ebi katibichi akula sawa zino tukaka sa chicho wa dokola tukaka se haba ntugela kuba funotia wantugela kuba yimbiro otia how ready ngeje wete gisemu kuwele anga haba ntu ojuze kulolo ito wakalo kulye sawa zino sukulia tatiba mkute simanyi atabada ebi achi siru sawa zino so kubanga reiji ya sembi yoku tuza haba ntu ekululao ebibi nati yabi koze ochitegira te yabi koze kaina ya bade tabade mumbirani na polisi kaina go ya vumie kaina go ya walampie kaina bia ochitegira tasa sama za muntu nomu niya funya bantu wanji nyo soka tinawe bako chuo tukolida nga sicha kubugu umiriza bantu wanja kujaba kuwa gile kwezo limu imbi mulunji wado miaka minji so tobe la nyoko pressure toba angaba naba imbi abatoba mkunji aba niya baka tani koku imba mieze inami ise zatu abacha mwukiriza nga baga lukufuna abantu so chuo wado chikumala weka kanye abantu ja kuwafuna bonabo naba ufunye nyeza sura flexible
2: banyi omuntu singato wa kulefe gama mkunji atasera ya muku wa imbi ya bato manyangati wa mundu wa leka no senchare ainzo kuwanga senchare mani omundu sigaga kati ya imbi ya bato oma intu wale wht wa katikilo laka kati ya imbi ya bavubu kaba bato njoke na kubanda wa imbi ya bato walukaga misa chisema kura mundi bato Freddy Seremba kaga mafia obaba bigambo boys tugende nambore omuzadde tagulwa lungusa wasala piso oli wa dembo kamala kafana ne nyinde yo mwino wa komera oye naye na walukaga abantu bakongo nsendera manyo Ngawo mwito mto of course go wenu kubanga omusinga nyo obori yao
3: bubu genda kwezula buli kimu kitambula bulungi nnyo so leka kuteka wombera anti saha funyo obuzibu Uganda sasamali aba na Uganda obavao omuntu yenna solo kusamaza Uganda sawa zino aina kubera Robert Sandamu Kyagulanyi teli mulala banabala bonna mikwano ja Bobby simanyi ba sister be simanyi ba ganda be simanyi ba chi abo nate bayina mulimo kuteka wintu ebi achi siru siru ebyo simanyi bamukubye simanyi bamukoze bichi simanyi wa inu wa mukute ebi katibichi akola sawa zino tukaka sa chicho badokola tukaka se abantu ogenda kuba funotia abantu ogenda kuba yimbiro otia how ready ngeje wete gisemu kubera anga abantu ojuze kulolo bitu wagalo kulye sawa zino si kulya tateba mkute simanya atabada ebya kisule sawa zino so kubanga reiji ya sembi yoku tuza abantu ekulola
2: zonga za sula ye bwate wazitaba sula flexible ajo ina mboso nyo yengo muntu no yakubanga na ewa dembe okubanga ebintu abirabanga bwabiraba ekirunyi nti king sam kufunyira no mwira ye kyalabye ne muddu yabademu wakati kwa muddu yabade wao ngada ya gambe omuntu tamutute oba omuntu tira wano ekyo kyogera nga tebana kukuba sasi muganda wano aba omuntu tamutute ah mwana ari kukuba bwoti nali muvuka muto ndaka nali muvuka katikati nali mwana muto nyonyonyonyo ndaka mito kizo kubajalinga msanfu mukaga msanfu mukaga msanfu mukaga msanfu mnana muendao wakati awe nali okuba kumwaka pa kumwenda otalo lwali wafa okusezibwa kabagamba atajja kusala ajja kusala atajja kusala ajja kuitawo yakalo kutegeza nzee chikongo bage ndo kudde waka mama sati ga yulise nenga ga yulise nenga ajja kujja yulise nenga ajja kula ajja kujja ado hizo ga baba baba tukuba batukube bere ga batukuba ne batukuba wa matu ve wao ojukira bulungi wetu ali waneno ona kubaba deru wa kutano wena badde kunyumize mbozi yomu kwa manyikidwa khalifa waganaga Khalifa Waganaga no yabade mande Khalifa Waganaga yagena nakwata KFC najishuwinga ntibako solimbalo banna sanga mukalango era lawyer we nagamba ntia bagala milioni 5 mwa 5 wali woruga wadanzo tambula kaungeza akejjo nakira ganti manager wa KFC mu Uganda yaise Waganaga namuga Waganaga ya onkwe milioni 5 jeyo msango mukatambika Khalifa tiyawa demuna lawyer we, tiyawa demuna manager we. Avali ya wakawanya na kama kalaganti ya bayimbi banu. Bama nyibaino mzee, okuwe kubanti yiwa manyanti kati ya kosa lawyer after sent, kibazina ita mateka kutijia kuba mwa kugabana. So nga jesi ngoji jiwa nyonoduka na yo, yero yo woko zechi, obo umuli asama nyizi. Ya kansoke nonye kuloya mzee lawyer, owa ense onge zigenda maso zimanyiko. Entesa kanye ziganti ya mkula mwoyo milioni ya tano, ajeyo msango, wabade. Ozi uli deko kanso na hewa obato naba kugira kunsonga
0: kanso
1: yesebo
0: waso yesebo
1: yesebo
0: jewa na yugula
1: kanso
0: yesebo
1: waso
0: yesebo
1: yesebo jewa
0: na yugula kono lino nontangaza mu kunsonga za Khalifa Waganaga ne KFC ninaka video kinala byenga atude ne manager wa KFC ne mbako lugamwe pide wanga anti bakanyi zapa weyo
2: Ntondo butondo kati sawa zino Khalifa Waganaga ali mtulo kamili yazuka 12 kaongeza palaso saa nga 10 nivu tutalondoza nga munana munana kitundu mwenda hey wabula omukuru top manager Emma Carlos yanzira mujja anzira mundi Emma Carlos manyi bwayogera nga tanabakwata mu kasente baba kati bana bazifuna manyi bwayogera na yanzira mujja anzira mundi nzira mujja anzira mundi nzira ntisiza na oli muntu mukuru salawo
0: top manager ali fit wa social leader luli nalinjogea ne kanso na ngamba te twali nteseganya nene yasaje banga mwakutte ku nkalu
4: nda mawulire gabe
0: Fake
4: news. Inda kuhiliri yangi baku fake news.
0: Chitufa chigandi wanti Khalifa ya meetings
4: baku fake news. Baku fake news niko gambia inda simu yangi. What's your problem?
0: Kali.

0: Bebitu ukao nga wasaje bawira batamu kidemokasente babuli omwaka ya nyira kasente uyo munda akala kogera kasente katambude katia uyo munda akala kogera ani atukuse na tatuse yo bakafunye wachi nawe wemvira kumpe wano bulusa mtambi zake na kubanga dia nevye misanyo of course akena kubanga na yaka milioni ya sente akati amazima katona mugulu nao ino kubera kwa bagendo kubanga mubanje milioni kuba bulusi kubanja ye milioni nubanga nae wajikwata mwana webuze hawa kuchu wama kubira wai wajifunye wajitabia konga aaa sinema kusende nenga atema ulidenga bulusa kubira akenda kujon kati kwa choi inokola kusanya bingo masavu ngonyika star biri tano tano star muenda hash star muenda muash yes star biri tano tano star muenda muash akendo kujia kubwa inokubanja nga kuori kakati ya unga tufudewo ikikandu ya sente nga tupita demabari agamba ni Uganda na Uganda oh inavyo ola banavyo tunula kafere ya gamba walwo biweka ngira wo today no gamba te chinonga chidala akati kiriza mwana kuja sente mugaga mandevu kubanga yabera wo nyonga alondola sente ye eso kajijao kazi je malonzi je kubanga kubanga binate bio na ufira tugenda bulu ngeje tubikwata kanyana yense tabigumide gumide dakati gwa bulayo
1: chikula ruji kuna gutu jake chifukumaso

0: simani. Beta gala funo vude babeko ibatula muye. Nemze ikasibwe kapo. Amze ikasibwe kapo watani kuhuli da kubintu evyo msa msiram nyo. Singata niko uhuli da kukunsonga wezi chonga ziva muhimi. Mwanga ziva musirebli tiye na. Batula nebakaya na paka yevu ziva. Wenjo kera kubu juli zo wina na uwe chumanyi jatambu dama wanga. Atoba nebidi ya msala webayi minanga futuchi aliba to. Kera baku gamba kati ya bade twins over laba. Boti mamina nyomu Uganda. Kati bubali inga ne navio. Akati ya bubali inga ne keko. Waja sti keko biyamu gata.
1: Bob Marley yawandika mu luyimba lw'olumu nti emancipate yourself from mental slavery ng'ategeeza nti fuba okwerwanako weesumulula enjegere z'omubwongo kati buli muntu eyeesumulula olujegere olwo yaba yeezudde n'afuna emirembe kitandikira mu kigambo ekyo kuzanyirako bangi ku balabi botasobola nakiyisa mu kamwa naye nga kyali kya bugunjufu nnyo ekitaalina mu nsi z'abazungu omuganda yabeeranga ne we yagendanga n'ayogera ne Katonda kati you can call Katonda gwe mu lulimi oyinza omuyita God nze nga mu lulimi olwange muyita Katonda tekitegeeza nti twawukana onzanyira ku lulimi olulimi olwange n'olufuula a depiction of evil gw'olulimi olulwo n'olufuula holy naye nga omuntu gwe twogera naye kabe kasinge nga yatwagala n'okusinga bwe yabaagala tutambudde ensi eno yonna kizibu kya kusanga ggwanga nga Buganda nga lyaveragingirwa ku 26 degrees across the year. Abantu bali mu malungu ne mu airport z'abawarabu osanga bataddeyo obulimiro limiro okudda.

0: uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kana mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda 20 obugaba ne kubukadde 22 obugabi bwakagwira wo nyiga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes afite zile mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
2: Chadala ne KCB Bank ekomya wa mumanyi gwekula account yo obateka yo sente okusobola kugizobujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteka yo bokujja yo sente

0: amanye gajya fanga uri kurubogora simbe porogomedebe yeze mutabani wa mukadami na shoma nsegawa se kurumana ya mabene must want the warm warm ya bonda baba wa komanya sanyu happiness five by sagera rubera wana ambozi zera likiriza tubera mugala butabu kyabo tuinza kubanga te tuwe sanyu sa aye ufwe ufwe igwe inze tonya butabu mfune sanyo basigade baveko tambela magaba bukoro mtualo liyako kenda iwe sikate basima kula mtualo liyaka kenda sigea ateruwa na nyobe kuna abantu abakubanja mubulamu Nega neba kuwira muzomuza jamu kuwa mlano ujo uchanga toi na mtuye na kubanja Tichikula Omuzajowe mbabo, omuzajowe mbagu wagu Ateko kubera yunga inayaba mubanja Ngangangundia manja, chira Jimuzajowe mbagu wagu, omuzajowe mugu, omuzajowe wani Atena hana tubanja Tore tatenyo kamanyiro nyo chisuse Yeso wa manja, na yate Ndeka kade kamanyiro kasuse Kwawe wa mpolera Waneba nyindi integera So ninda jakuwa sera So batubanja mujebale Atena batubanja na mjebale Ndebi sekuwa na baba mawabi Itandi sebubi Magazi gemba waga na akola Batega akole Manyibu enzijanga nina piece of advice Zizenga ba Antero kuata kusimu Nimbuza hapa ubudiriza. Tiyabafwe. Hawo wabi. Mtu. Ufuja mtu wale ulieka kenda. Atoru anenyo. Obeyo na haba kubanja. Haba kubanja. Obele mbula munga. Habele yonaga maneku hundi duwali. Mpaseneza ni akola chino. Ngadawo gamba kendi funa sene. Njakusa stromu ya yoyo. So abantu banja tuzino nyazichabu zebubuzi hebya dala zichabu zebubuzi siga mato watu libali ya zambanya ne zibula zibula haba segera awai wabiba haba iii bana kwa abantu bata bangala kumanya wabi ntese zabubi Tusura ya mana wa kagambo eri abo bobanja ne abana abakubanja basura ya kagambo ayi bantu bakuulire
1: abamanja ne bemanja
0: mm
1: bagere umu bakwata gane oyo abanja munne bajja mutatura
0: ikirize mukasoma wa manu jitani seto kamarira ne Aquafina

0: abo bakata rolo luchi akayimba kaiti nifunga kano akugambye tina ndutu waigira woku kube mbutu
1: obaya aliya na munjoro
0: okitegede nerwa chawa twa
1: ome njoli watu ko kubira ko musajja kitegeza abana mbutu ajikuba na
0: jinozo ani aba akube mbutu omusajja nga yakube mbutu
1: na ndutu omulira yabba omwami wodi
0: yes
1: kati ono nga abuuza na
0: nti waigira woku zine mbutu
1: mbutu waigo wajiga jikubira wa
0: ate ko kuba wembali
1: kati kitegeza mayibuli woku bengoma waba wabazini
0: ya
1: na ndutu alabika bangi ngoma babulunje ngoma bwakola ki
0: nga bwawulira
1: speak it to you Luganda.

kyaddondo yonna gy'osinzira okuwuliriza ensonga eri emu eri munnakyaddondo yonna gy'osinzira okuwuliriza Simba obudde buno obudde buweddeyo leero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 13 teweerabira ku lunaku olw'essande lwe tulumba Buddu tulina kugirumba nga tuli bumu nga tugenza kuwagira mupiira bannakyaddondo twongera okwekubiriza okuwagala ttiimu yaffe okugiwagira mu mbeera yonna nga bwe tukikoze okuva ku maaki d'esooka obulumi ennyiike bwe bibanga bize ffenna tubigabanire wamu wabula twongere okuwanjagira Mukama Katonda essanyu lye twafunye ku buweekula neera Mukama alitwongere nga tukyalidde Buddu baana ba maama bannakyaddondo bannange ke kaseera okwongera okuwagira ttiimu yaffe tugitigise wakati n'akajanja abaana bano tubawagire kubanga nabo beetegefu okutuwa essanyu kino tulina kukikola nga tuli bumu nga twogera olulimi lumu lwakuwagira okuwagira okulungi okutaliimu ffujjo okutaliimu kulwanagana okuwagira okulungi yonna gy'oli kubiriza munnakyaddondo muno nti ku nnaku olw'essande tukkirira Buddu tukkirira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu okulumba bannyinimu wali kwalena twetaaga bubonero busatu amagombolola 11 gonna gakola essaza lya Beene tusitukiremu galimu bantu tusitukiremu tulumbe tuwagire abaana bato nnaku lwa ssande weetegeke eri ordinary omutwalo gumu okuyingira VIP 200 tulumbe twongere okuwagira ttiimu yaffe okujagala era twongere okwebaza mukulu Yesu afaayo ssentebe waffe omulimu ogw'ettendo gwakola n'olukiiko lwonna mwebali nyuma balire ddala kakati abawagizi b'ekyaddondo ffenna ku olwo tuba abawagizi tugende tuwagire ttiimu yaffe nga tukulembeddwamu ssentebe ate era nga tukulembeddwamu waggulu eri ow'ekitiibwa Kaggo waffe mbeera eyo tusabe buwanguzi ku lunaku olw'essande bannakyaddondo 6 2 5 6 9 2 6 1#. Lumba VIP, lumba VVIP. Isimami jaguro bitegedde. VIP kweri ne VVIP. Charles ugamba otya waliye kanyanyaga ijukire ye munabudu agenti tituva tutia wamarame kugamba otya balikura kongo tumbu de simu kimanyi rame kuli munabulemezi ni wangalira muchado kimanyi sini ya katero ugamba otya mak imusajja amanyo ino mutimu umutima guli gubaita umutimu gwa lofit sajiyo wadala wadu abantu Mukama Katonda basana okuwangaza ennyo nga bali bulungi nga bawangaza nga tebanafuye nga basigadde n'amaanyi ku lw'omutima gwabwe omulungi atel Kama Katonda akudize byonna by'omusaba abikuwe Solomon Impacts ugamba otya Mr. Irish Awal ne mukulu Kayongo Salongo senior decorator nti bali waliye mukono ku mukono Light Academy bali mukutimba mwe bali kwera kunga mutumbo denene senior Solomon na mawulire ugamba otya senior wange wagala nyo blood sajja mukozi sitivo njagala kusumulura 6 2 5 6 9 2 6 1#. MC Benzema kukuba ugamba otya bwana mawazi lugulo bikiri kitya renyo sini ya god wampewa ne bwana Mike mwagizi wa timu ya Arsenal 6 2 5 6 9 2 6 1#. VIP kweri ne VVIP nkugambye ka VIP nga tadde kwe ne VVIP nkujukiza bujukiza programu ino kutusiba kwe mikonyo fe aba betika betika tebateka sente mu programu ekifa mbibanda bakujukiza ntifuna betting account mu betika
obulamu bwa zaala bukutambulire bulungi, obulamu bwa betting butambulire bulungi. Sipta biri tanu tanu sita chenda mobili sistemu ash. Ok, betika bakujukiza nti ku www.betika.ug www.betika.ug www.betika.ug. Balina bingi, nkugambi balina bingi, soko urumbe www.betika.ug. Ulichimu chona chitambule madidadi sana, madidadi balabala. Uwandise ufune betting account ubetika, usoro kubanga utambula no kumanya beta uinoku wira ngori gumite, beta ulinoku wanguri wanja uru ngu betting and betting company kutegira.

VIP ne VVIP nkugeme tade kwa cha tuito urubabu. Sita, biri tanu tanu. Sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sema ashirumba rumba ka VIP rumba VVIP rumba VIP rumba ka VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash VIP ne VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita rumba rumba sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash rumba so mkuru ono ama uli rega nunga na kagasoma bante gezi za kubudebuno umwana wa mulabi bante gezi za kubudebuno umwana wa maro kunonya kudadiwe kwanga chibadde nange chinkupi wala

tabeera nga koko kilabu ne babeera bumu nga bwe bali ne Jose Mourinho nga teri munene teri saba sanyusa teri saba digize teri saba nywi mutimya Mourinho batibabeera musimanyo saba sanyusa musimanyo saba nene agenti obagwe drugbo bajonteri mwena mwenkana obagwe sibaskoto bagwani mwena mwenkana obagwe Peter Cech bagwani mwena mwenkana agenti timu ya Mourinho tibajileta mukamba ya simanyanze ni munene Mourinho agaye mwena mubachimu agara mutese chimu muliziganye chimu bwe balebere lumu na chimu mudifeninga chimu goro mujinonya chimu ewa munyo tewali muzanya ganti taberanga ku timuga netendekebwa bulungi muntendeka yonanga sibya mukisa ebyo kanene mumpisa neki buziba mpisa ambi muzikora lumu teri muzanya sita biri tanu tanu sechera bubiri star emwash okay nti waliwoko embeera y'okuteeseganya wakati wa Manchester ne timu ya Chelsea ku Pedro Neto. Chelsea tenaba kubeera ng'esala ku gapi ya sente zeeyaga Luis Enrique agambi nti kyayagala kwekwenkanyankanya ne Madrid okuwangula ebikopo ebisatu mulaini ebya Champions League again tinisi ni in egendo tandi ayagala akumi wira akiyagala agaya agala akumi wira akiyagala Real Madrid yafunya matimu agasaba ebaguze uyo chumeni guba kongere ndagani mpya ni Eduardo Camavinga bonaba France ni ekirab nti bombi babiri ekyaba balirake yagala basigalewo neche usinti agavayo naboka tibala bika bafoka sinze kuchintu chukubida nga batunda tunda yuko kubantu baso kubanga basigaza banu amini baso kubanga ba stopinga mukasera kano kugula.

and take a take away to Wiri. And take a take. Mbadenge zako okubanyo nyola Robi na uliri za vino nti futule bie timu nyingi nilaba kumani yu yali ya Louis Van Gaal ya kubaba ntuwa umwadinezi Madrid o pre-season nisi zini buya tandika mgana angisaga la kuogera bia tuu kawo. Keberi no mani yu no gali mudache ya kagenda. Erik ten Hag. Pisizo ni yakola angaburu unji. Bamuna mwasi na sene yu. Na ye, echukuru si chakubanti ya wadaa kule mbira. Na ye echukuru chakutere za guli zibazi mutewe dwa. Kubange yinzo kubansunga andala. Deni ni yuwa mugatide. Abira akoze nchuka chuka chi kwa na chuchikuru nchuka chuka zaba akoze abalinzo baba yanga babira alise mne panashipo hizu ozete giri zanga guraba nti gundi ni gundi baba demokati doa chiba batutewe mumbera buweti echo na chuchirala so bingi baba gizi sebwa na hira tuchogira mi Liverpool echita agaya wa stambi mu defense echo madinche pagamu semu tu Arsenal era neku timu ya United nti United ni mwankubadili Sandro Martinez akomeo ne delete gubana abalu wala tipa kugamba sigama nti uvrodi babuleta ni chengiza kukula ganti bo balu walida mumbire ni utasu uba injali ya wivau bali inga glass atenga bamuku wa center back abalunji United wude wunu vejina. Kupanga sisu wila nyo. Mtu yesiga nyo magwaya vitundu chukumi kuchukumi ngazi kuchisawa. Ni wankuwa denga defender muru unji. Sisu wila nyo mtu yesiga Iron Heaven. Ngari kuchisawa. Ukusinga Lisandro Martinez uba delete. Ubalini yula pa mwesige nyo. Sichira ba huu. So uvuna nzibwa. Uwasene. Dabu kibu mungu. Kurisandro Amin Gundi. Kurisan Mosquera. Oba kali ne kala fiori geba kubi msenta baka. Nga partnership ya bana walenza babili. Tebali uo. Kuhuli ya solo gamba. Ilamu nabapula umu hundi gumu. Sagala chibere chibuzo. Njagala kubere kutebeleza. Mungkule yemidi mbasuburu jikoraba babili. Asenu itagamu kusenta bako mlala. Tenga siba tu. Nyaka abili mwetano abili mukaga unga. Ine experience ili serious. Wakati asenu timu. Irangiri denti ya zimu kuangula. Uwo ya gala wato ya gala. So inakura bintu ebya timu ezi wangula. Bine wantu biba nunoza. Gundi Leicester City unakubange pusa defense yemu timu yemu. Sibu numurembi. Leicester City ya wangula yichikopo. Njakozi seche gambo chino. Yachu wangula wakatinga abala labu nate bali babinyo. Kubanga atembi kupe bilala. Tewariwe ya liyevu ganyiza. Ne kati na kuzini Arsenal kuza nyo bulungi mu Premier League nga Champions League labika bubi tiri je kujigira irolo walaba anti Arsenal kuwangula league ne batugana mu final ya Champions League team ya badde yogirwa ko nyo Orlando United bwe kumiwo ne vuganya vuganya ku Premier League katugeze oba ani Chelsea ne twala butwa zilige chibachi nene nyoku banga wachili akasera kaisi basa makuwangula mbili kumina kationo mbili ya mbili mu United basa makuwangula mbili kumine kationo mbili ya mbili mu so ebi ntubi babi inji ebi kora chibazungu chibaita current echili uo nti obudde buno ekiriwo United okuwangula league ebere ekomyewo neyerangirira
uizo utaulida nyumu tu agamba mani yu ngeri do kupangula Champions League kubaya ngeri just tournament na yino jofu ne mipira asatumu munana abantu batunula yu nyu nyu nyu kubaya ngevira game ya week in week in buli week weekend wateli yu wawai kukupaka lana iranga simi ya abulika seda so abantu unabasinga kwete gikira liji kuba yumulimu na ukusalibu wako Champions League timu yivamu ni bigwe lao nebagira gira ne liji basi garaba kulie ngira limu cha kumi kamu cha kumi haya yike vivi edo mchampions yu mkisagu kwa ata kukubia na gina na kubana wala na wangu na liji katika nariva kusekerida wakanti ati umisaja gumuga uyu ya wangu dili nili mliji uru vizisembi ya kukuba yu weekend yu na nidako nilidako uda msaji bada musanga kamu kubano ugwaso kwa kakambu wako ahulukuru bakada danti kakambu we. So mzenduza mkontinu liji bajete gikira nyo kusizira ni kumbeira inti kumpi chichikopo ichi wanga alida dali nyo nga bantu bachete geriza ubuvuna anjisibu timu za mwuzirina United by the way chene ukanchogiri mani ute nagula haa ukusila United by ino kubira ten nagula siga mantiwe ya guziba tunu wala mani ute nagula ni yasikiza mavude uu kasimirewe ya vude Andre Santos uvichi fenatu manjika tuwude muna ugati ni itali uwa ovolese Telemans kwa maino wali katugawa nti United ten nagula nduza chenju gira wachita gira nti yasikiza bali ya abavude uu squad ya Man Utd yeyongeddeko kubanga ne ugati na United ibadde missing ugati nga wali ne ingiri sigale mu missing kubanga abadde tabawecho ekibadde kimwetagibwamu kati Man Utd nagula kubanga bubanga mayini wadde omulina ninga badda by the way bine bintu njagala njagala ene nsonga mujulire bulungi sagala mujikwate bubi obabulala ubite buliyo sagala mujirabe mujulire bulala gundi ona ine chigambo kya yogira ono omportugue yakagenda kwisimira Ruben Amorim yagamba nti Kobbie Mainoo aina okusamba ennyo okulabanga asobola okujawo Bruno Fernandes nti yalaba bazanya ebintu ebifaanagana point eyo yali ewulikikanga eri vice versa ne mwana watu kamba buliri kusaidi ndale yali mutufu ngambi njagala umfune bulungi Kobbie Mainoo asamba nga alina kasemiro asambye ko ne ugati ne kitagala inti ruachi ayagala freedom kumuta nakoli bibi Kobbie Mainoo nzi nkimanyi muri abamulabye tawulira na bulungi ya dengo mugambye kukuba namba mukaga that's why Ruben Amorim yakugamba nti asamba bibi mune Bruno Fernandes Fernandes yengo muntu naturally talent ya jine nzito simu sazi ngabara wa Kevin webali kwa Kevin yali asala kube nyanda amaguru gombi ni Bruno akuba nyanda maguru gombi nisi chichintu chinti agenda chuku ulira bulikase achukura ngalaba biganyi ura iyo mulimu kwa hagara nyogu birenga pasi ngumpira nti kiba chizibu nyo chufura manti aswa nukuba sizoni na ajimarako ngafunye bufunye kanoko susi nti Bruno yavude mpira angaba mutegud asofuna noko bwati nimu wale uge mireje yavamu yafuna kanuka hao nisi gawanti huyu wa musanzuri wa mutema chiba chizibu nti muzibu nye woku makinga sila wakumanti musazi kubasi musaja musazi awaba muwairiza bini biyaburi jebi okusara ni kurio kusara kuri nti musaja mkuju kujungu kusara bichibi mkuju kujunga alaba wateka pass mpamvu nyipi mpanku we navuga mugu mwebili nagira avugo mpira nga mani yu kuteka unta talinga ba Declan Rice soyu nti aso kari ngu mpira ni wababa ntubanji na janga aita wengu kore yaba ya ichi ingereza
over mu space chibangi so I'm seeing the union again and a goo be with the energy for anti Bruno chizibu nyo musanganga asambire wafunda ngaba Odegaard inagulinya nyo kunagira ati neyitula nachuka chizibu era tachi ta ta nomona vugamu gumwebidi na agaba naduke nomongera nti Eva yaba aluoleriza teyetaga nyo mwiri gwa muntu kati yekobi mayino ate yali mukiri echo karinga chifula ni kuna national team chamube rede chizibu okujijamu kubava deba yina mukaga onumuli nze genzo kumani city Elliot Anderson kati nga gundi akuba free lol Deacon Rice na guvuga na akula chizibu nyatele icho chimu jamu ntio mutele siya muraba kati atebu wa muka tamu mayinu murugano uruwa nchiba itabu jaba gidi elaba ujamu na banga wazi kutimu butonoto ndo unafuna fuwe butio kubanga abeda na haba antubu nanga baga lo kufugo umupira bagwe ulira baga lo gababu paso buri riske ebintu we butio baso buru guru wanilo of course nienga chiliche chisinga chifura natinde kuna national team yata wanyi zidwa nye ya doku ingira mweda chikemu kubanga abadde akola ekikyo wali ate nga akikola bulungi ate nga alinako bloka asobola okuba omulimu ogwo so Amorim kiri kye yali ayogera kisobola okuliika nti oliagamba nti Kariki byajja nga abadde bakubisa bonna nejjukira sisimu yoli yali ndala kuya Kariki simanyi oba ekyo oli osobogamba nti era saava babaka bonna baali babeerako badda loti baani bona yes oli mutuufu naye mu ntendeka yakyo kiba kirala babaka bona baliko niye muntendeka ya system weyu chiba kirala chivora nti ni Bruno Fernandez yali kumpi ya mchu usizadala gira jini unakubadipa so uvuna anyizibu uvu nti maino abadabe lako Casemiro Bruno Fernandez yu mutende so mulala ayagala timwe ya bakuzi chiba chizibu okubanga ina Bruno Fernandez ne Casemiro ngati system ya baka basatu kiba kizibu so munkole yemirimu United tenagura yasikiza bavuddewo kubatula ba betaga namba 3 nachogera kwa nti Kariki ni senior we Steve Holland assistant we master plan balabika umanyi Steve Holland muwanguzi simu saja wabulijo tabadde nyo head coach na yu wagenze nga assistant coach babadde bawangula babira mugongo gwe obuzibu bwoka United bwedi na tenga tena buno gina dagala tenga tena gambira Manu tibayina mutebi wantu ono mulenzi sesi kumutebi ni achari muto neriji resu ugamati magundi bakuwa bali ba miyake meka ba hala andi ndeta nyo kuwela jetuli nga wagizi basi nabakana naba Manu wali wuna Manu ya wawela nga mchoku minabata nabichi wali naganti hakati na banga banu ukati mumugira wali nagena na wase nuguyogira cho inachi nebila labu ebitu nti nebo ugeenda Kenya nebo ugeenda wa kiba kizibu okusanga debate enene engazi nga owa Arsenal akana n'owa Chelsea nga bakana ebyali delivery serious eby'omupiira ebijja kuba byakwegerega mawubi byakiyita mu lujja newankubadde bonna beeranda naye debate ey'amaanyi n'okkaya n'okulimu okulwana ojja kusanga uli wakati wa Manu na Arsenal Arsenal yakawangula liigi tewannayita na miezi isatu ejijudi kwa waji wangula mguu kutano lijujiwa mbutongli zaringi na kusama zaviri mmosavu tuja kuli indie mizi sato ejijudi ngaviri mmosavu mwezi kutu nila debate yawe ku street eri wakati wawe naba Mani nebu ugenda jiba sambira mupira nga timu edala ya sambia jenda la tena samba era debate yawe ilao
kichengeza ko kugira nti waliwe ibintu byotaswa kujaunga bi obona aliwo baliwa kati nge example yotusajiri tawantu walala wonna kubanga Haaland ayinza okuba talenti yendala nzitu kuyabalala ate ogutali musango mu byokutebe goro. So obuvunaanyizibwa bwa United sitwayiko uyu wentumu okutikkulako omugugu omulenzi ono n'abanga lwazzeemu abazibuzi ng'omuntu. So sikati aho mutebi ayingire kati akati alage kyali nawu bagula omutebi lwaki atuula biba bingi ttiimu zonna eziri serious zifunayoko omutebi agenda oteeka bwembeera bino twabyogera ku ttiimu ya Arsenal okumala ebbanga bantu ne banyiiga. Safa mwogera kwa Arsenal, Arsenal ttiimu ne Premier League gwakunga imu ku ttiimu esinza okuteeba goli nyingi mwagala ekuleetya tetubategeeza nti goli nyingi baziteeba ne mulimu neeza ba defender egoli etaano nga bakuma okuteeba mu December naye nga bamazeko ne goli taano amazima nga teri defender wa ttiimu mulala abasinze naye nga ttiimu Arsenal bwegiteebera mu December liigi bagiwangula gwakutaano nga goli ya Saliba yasemba kulabika mu November n'abalako ne goli ssatu nga nyingi ku defender wa ttiimu endala yonna ebyo twabibagambanga wetagayo ko game ng'erimu momenti ya striker agenda kuvaayo agirage jokalizi yazi kale yes teyawuziza goli abiri mu liigi ne goli kumi n'ennya tulabye nga ziina wezitadde Arsenal kubeera tewali muzanyi wa Arsenal yamusinze kuteeba goli nyingi ng'ogamba mbu tebaleeta striker era nzingina ninsika nempulira bagamba nti jokalizi yakoze ki Arsenal yawangu de ekikopo ku jokalizi tewali yamusinze kuteeba goli ku Arsenal. Maniu yatuse goro za Maniu nyingi zili mu mukono gwa ono musayi muto Sesko yateba goro 10 nemu etusubira kukijjawo so ebintu bino chivuta na bagama nti omupira atogwe nakuzo gutambulira nyo ku stats ebibalo gonyoma nga tona munyuma chakozo chitegunanga kati goro 10 ne mukumuta ebintu ye kubanga bwana bazi tebi nabone bazibira bulungi timu temi nazo enabira ne negative bana abajibala nti timu teteba kubanga Sesko yazanye mipira 13 ya ligi nate wa goro 10 ne mu ligi just on ligi goro 10 ne zaliji Victor Yokares striker wa timu ya Arsenal gwemba gambiye kunti yalete bwanga buli mwagamba abulamu yabadde abulamu kwa Arsenal yazanje mipira 3 mukaga nate bagolo 14 zaliji zokanga Premier League 14 Sesko yateba 10 ne mipira 3 ngogambezo timu abazanyi bezagula tebaziyamba mazima tugira mazima ubira wa mupira nga tusinzide ku bifubi bamaliramu na buli jubi bamaliramu Arsenal buli jino nya kya kusoka striker bamuleta na asinga banne bonna okuteba goolu zisobola okubanga si yatwale engatto tiyaweza goolu abiri ne yasinga okuteba kwa Arsenal timu neetwala liigi United bali basimba okumalira mu kifeje ky'okusatu ku mulembe gwa ono gayo no mudache ono wechi walata gumoja kwa Ajax yakagenda jujuzi Erik ten Hag nga yakaje abatwala mucho ku set point nsanvu muta bwemba sera bidde mwaba wangulira Carabao nga kubani ukaso 2-0 hakati Manchester United yazeyo era mucho ku set muliji Sesko nga ina goru zo 10 bine mtu yuba biya bibaru bumaro kumanye bibaru deni goro hizo ziyambie chuku timu so sinti kati goro 10 ni muna umu kambodi ya kati mpira 3 ni ugemo yostwaika obadu ya gatumbali ngani babanga kukirabu ila ya sinzo teba chitikiza stwaiki ila ya sinzo kuteba so ovuna anizibwa tebube ila mukasera ubi ya kujire gerira yuba biya bibaru na common sense
kwa vili bia mwirambi manyi na hii obuvuna anjizibuwa kwa mani yu uruwariru nchidamu strika yeta agisa United babanga ugati agenda sitegeza ne midfield na yu yeta agisa kupachi tegeza uwasi gazi zao Andre Santos Kobe Maino Terry Manis ne Bruno Fernandes deni waba uka hapa lwa daba bidi midfield nga bani haba gendo kusigara nga baji midfield chufura banti baka semiru badiba labika mangu dwe baba daba binti ya mubi banange mubi wanewa msaji kubanga te wali backup jisua gama anti kasimiru ni wankuba diba naba dacha azanya anti neka tida chika ziri nsavu mutano mzei mweta agagemu edako ya Liverpool mzei ya veyo onaji nga goreta tazebu ziri wakuba anti mzei uri akoyi wabula angaze kuongeriza mzei wali wakomi nga agenda kutajia kuwa cha kasimiru chiri h10 wabula agenda kuwa h8 kubanga uroba za nyinga bamuji yunti akoyi tuwali chakula huu mzenya uradi tuwali chakula katini una kama mbaya ni mbaya sabu jenga anteke teke nga naze akole ebitundu chinana kuri bia wadita na baku kora uba kuri bia mulemi na United muna loza ambu mwaguzi United tena gula banange yasikiza echo chilala squad depth Man United erebi ntubi nombira binga biba chankala nyizane mu center back bavarani bavavao lindero funafao basinia Man United ebulwa seniority nga seniority aliwo jaja magwaya esawe na yoma nyakasobeza ngadi ali abukuru abalala deliti nemune Lisandro Martinez ekirudu tebavayo kati United ingesigaza uba center back ali niyo ne Aiden Heaven timu ebao nga sigadi uma la senior ya Maguire bwata kupe pena ataja kusiku mtu wa filiki kiba jukunu ule aja kuchika yu wati wakuwabiji so ebi ntubinji ni namba satu kubanga dogu baula zenti Patrick dogu pamweta agenda kubikari ya kagalith beroke ya kubanga kusipazi paka ku Madrid lukusho ya aliwo mpuzi nejaja gundi unu daloti baba mukaniseyo ne mazara of which wateba bita gamu namba bili zika ziwasa ni save mkambodi VIP kweli ni VVIP VIP kweli ni VVIP katika nkuwe example njaga lula asem ngereta Bruno Gumares Spinoza De Rossi Montero Gemanyago anko Asel weba dele ta Bruno Gumares Umutu ya vudeo ya bade Christian Nogad Uinzo ganti wa wase no misinga Christian Nogad Intikari Bruno Fina Amini Bruno Gumares Wichipache taga dogame Kari umisaji afeba jawachi Kumango of course Fina tukupaga nyebiluzu Yene zubi media ni hageno utandika chitegizu okubuga nyibiruzo ku bantu naye ngora unasinga kuona kino atuna badde ona badde kuzibwa ati una an experience ona badai nane za sisi za kula nebira era na labiye yuko debate zinu zinu labiye ngezi teta agisa eza abantu abagala nyo like sinebira la nguri agala kompe yalinge Bruno Gumarezi ne Yuri Tielemans sibanya kati ani yafunye munyo atuna wa miaka 28 oli wabiri mu mwenda no bamuguze 75 bamuguze ibi bya sente te bicha ali nyimu debate iyaba ntuwa tegele umupira gwe nakuzino sigamba babusumi babagutendeka ninga echigamo njagana mungu atebulu unji iyaba ntuwa tegele umupira gwe nakuzino chintege zanti awantu abategere ngiri ya makirabu jigadumula musente kubasambi abasambi manji bagulu wa senti eziba jamu okusinira kumi akaja wena chicha wada wa timu ye urukuba wa mungulevu kade 15 bujane bakusaba insangu toga makale wa mungula 15 bani babia bali kati cha saba chenjo chimununide singa badala bikobite mwali munonyi temututewa kugezesa
mubadde munona a proven player abadde jabadde ba team ajizizayo katika nkuwe example Arsenal yachimu muzanye onogundi onogaye nakuzimba ba muloni gano muloni abadde ku Newcastle goalkeeper Aaron Ramsdale ngazizayo Sheffield United buyaja kwa Arsenal atia batwala mutwazi mu Champions League hasi nile bangati jira zate katiba itaga kila sindala laya najati ni yesuka kuje kuroni katiba ni madolo zantino Arsenal erete goro kipa okumuja ku Brentford kuroni ngaze kubira nambe muda irikiti uwaroni gwe jieyu ngase ni muje ku Brentford nga jikuroni abaze kubira nga namba bili ni jamuri ya tadirekti nambe emu kubanga musome salaba nga ya inacha ya gala katiyo amango wera abadi bajerega atuja muri atuli etono abangeza banibanyiga ne uraliro waliwo mwagizi wa Arsenal no mungeza asobola kubaganya biruzunga simya nugu simya koyageza no gantira ya atule baletira muzida kiba kizibu so jingamye nti bine bya sente abali baba basimanya bi ha ha zizali zimujamu kucho chemwamu nunira oba maduweke bamugura 5 mu 5 rwacha Arsenal yali munona ku Chelsea ezo timu zili kulevu ya timu empanguzi bwange sobolo gradition na isobu kade 10 ku West Ham then why not Madueke ngabadi na ku Chelsea obali jura start oba se start ichukura bade ku Chelsea ne Chelsea yamugura ku PSV ebudachi tandawiza miaka 25 na yeye tunda property eguza Arsenal future byunibi bala abakora business bubatunde taka lyo muntu basuba tunde lyo kulukalu ebatunde taka lyeri mucharo wasiba tunde taka lyo muchibuga kakati ibintu bingi ebijjo matalinga business so senti abo baba babuli senti ulina gandi kati olosinga gundi abadde obani muguze meka kati yagala kutujukiza pijoti n'abana abaliko mulembe guna abavuga zigundi zimpenkoni bavuga zikawundo niyo mudu ategu ugamanti ate hali ya elia soko bane kati uva kati uvunde uvunde yari vande ugula meka na yuku mulembu uguza jugula zari nyingi nima naya wantu wa sirivani jajange ya ganchi ya chukuro mtu alugumu na chitundu jajau ye gui uyagari neguno mulembe guwele kwa jajau jajau uginu mubu zani simu yari agina wamulirani batambuzanga kuposta office ebaruwe zitukanga bagenda okubika etuka ruwa mukaga no muntu.

zijezili zisobola ogenda mu bana Uganda nabamuji bali mbyalo bajejef nga yamanya ekigambo kimu oyogera ekigambo university bamanyi makereri mukama ekyo andaba tubadde mukyala eyo ngumwana w'omuntu agenda ku university oba aliludda bwayo lyaganti ha wai mwana we yamuweredde paka makereri nga gyamanyi nga university gye bali mu byalo bakyaliyo n'olwo si mu byalo yokka bwe bali aba emyaka egigenderedde owulira nti omuntu agenze ku university oyo agenze makereri so ebintu bingi ngezezaako okuleeta okuwa obulamu bwa bulijjo bye tutambuliramu ekisampu ziri zisobola okuba tezikwatagana nyoni ninkuwadde at least okugeraageranya okw'enjawulo olabe butya olabewo ekintu bwe kiri so era mpulira debate onaga simanyi ono bamuguze akati gebulina okumaliza omumanyi oli abadde na captain saidi zeri n'ebirala hakati yuteri manzia miaka awiri mwendango olea toyo wakada asatu muna ilaba asiga asatu mutano simanya ilaba asiga diba babi ya bada asana nga kumina mukaga huli na ganti hati mwale suwa biri muna na wakade nsambu simanya wakade nga ngani ya ugure yu nao so bulitimu ya leso kusinza kuchee itaga ati sisu bidanti kwa wazambi kuliko umuza nyomubi umanyo mpira muzibu mukwano gwange mba muyita wili abadde ageraageranya goolo za Telemans ze yateeba ne Bruno Gumarez ze yateeba na assist n'ebirala nabagamba nti omupiira kuba midfielder kusinziira ku kiki buli omu kyazannya ku ttiimu ye nga tonnaba kwetuuma nnamba nti nze ndi nnamba 9 osiba akaviri bw'oti soko kakase diba lya basajja teba kuita munana kitundu akavidi teka kuisa last alabika manyigwa ufuwe tasigala na idiba alivyeko soko kule bintu ebyanguyira abantu kati mumupira nga tone ita midfielder omanyiba midfielder bibakora okusinda kunambi ujiwise mkubanga midfield erimu ere namba zaamu kubanga n'abazadde ekigambo bazadde ekigatta maama ne taata oba omuntu oyo abeera n'omuntu yabeera muzadde we neweekanga nga ssengaawo wanene baga nti muzadde we yomukyala gwe mulaba akola ali mu katale ye muzadde we gwabeera naye ogenda otuukayo nga omwana nabagamba munaye nno omwana wa mwannyinaze mwana oyo sinze muzaalira ddala naye mwana oyo namuleeta mukulu nga omanyi buli muntu ayinage gye bamukuzaamu bazadde be mwana oyo bamukuza n'ekyejo kati mugira otuukayo nga ssenga byabanyonyola ate mumbadde muze nabirala nnyo alabe engeri yemukuzaamu abaana nagaa ndi mukulwana n'okumutereeza we namuleetera n'oyo gw'olaba nga n'okumuwi kyayimukalu agamama senga nga ompadde musulo ewaabe mune bamanyira mata ngenze mumanyiza amunaye nze nakuye Kampala biki era n'obutula tulye yali ogwolabanga bwabulya agendako nemanju n'atanaka kugamba ogenda okuva nga bakunyonyodde nonuga nti omwana bandi atembatevumu wabweri kituufu yetaganda be ku bazadde be katula bwokyusa kubanga omaze otegera munamba ezo ne mukisaawe era newankubadde ttiimu eyo ekigambo ttiimu kiba kitegeeza mwenna kukolera wamu ovunanyizibwa mwenna mubeere nga mulina bumu naye era goolokipa asigala goolokipa newankubadde gw'oli muzanyi w'omumaaso mwenna muli mu ttiimu tokkirizibwa genda mu ggoola ate omupiira nga guze n'okwata nti anti ffenna tuli kimu era nze agukute ndiwo sayidi zeeno mbadde nguja mu ggoolo tekisoboka era ekyo kiba kya goolokipa kyokka era naye okumanya ayina amateeka ate bw'afuluma bokisi oba mundi za bakapaasi era takkirizibwa gikwata kisiira bakapaasi yaaki ya bitundu ebyo ebikkirizibwa sosola okuba nti okipa niwo omudiza amanyweza ebyo byavaawo ayina gwongina omudiza n'agukwata siira kuteeka era bwafuluma bokisi tasobola kugukwata nti gugwe enyanda bagimukubya atali bwiriwo bokisi kwata amaga okkirizibwa okwakisa n'emikono newobeera mu senta tekisoboka kati kyekyo kyembadde ngezaako okulaga nti newankubadde mwenna mubeera ttiimu ni buli omu ayina obuvunanyizibwa bwe era obusooka defendinga goolo yaffe strike soko otebe goolo yaffe tukuwe diba lyaffe ebisigadde bino byonna kale ali obulungi ayimiridde obulungi tujja muwa atebe naye era ati the end of the season strike niwo naakola assist 10 bajja sigala babuuza wateba goolo mmeka ng'omuteebi